0: ti o e ma pe awon yawo yin ni aduni
1: olomi
0: olomi
1: akpon bepo re
2: adumadon
1: oni temi
0: oni temi
1: adumadon
0: a fe ma gbo iya rasaki
1: iya bayo baba tala
3: mami won pe yin mami awon mo yin pe yin mami
0: baba
1: ati daddy
0: daddy wa baba wa
1: baba wa won se baba wa baba tani
3: won si le so daddy wa na
0: emi ro mi o ye ko ma so ko bi temi oni temi
1: olomi
0: olomi
1: adufe anyonfe ololufe mi
0: yes
1: orekelewa
0: ayomide
1: ayomide isura mi
3: ademi
1: ademi
0: ashobura
1: ashobura mi sama ke ma so ba kori oko abiyawo ko ma wo ki je pe mami
3: ashobura e ti pe e ti so won di duna niyan
1: figurative.
0: Is at the same time literal.
1: No, figurative. Je literal.
0: Me jiji no.
1: Ni aso bura yen.
3: Sha rora. Winter.
0: Winter.
1: Winter.
0: So, ejo o se pataki go.
1: Tori Yoruba o wa rich o ni orisirisi awon.
0: O wa romantic.
1: O wa romantic. O wa romantic.
3: A ti be pe yan ko ni se so pe ade mi.
0: Ololufe.
1: Ololufe mi o ni
3: temi.
0: Ore mi.
3: Ore mi. Orekelewa.
1: Orekelewa. Ejo e ma ja ma gbo gbogbo daddy, mommy mo ni awujo wa. Awon omo lo ma wa pe wa daddy ati mommy.
3: Ehn. E se.
0: Ni toto.
3: Mo tun like yen o.
1: E ba ja se ba

kini e o po ti gba mi tin ba ra tan ti mo mo le wa wo pe ah ta ni mo le ba share awon kan wa se pe te ba ni nkan te ba ni nkan te fe ba won share kia kia le o no ma share because